si fete, ma basha ya mazekete. Zeke sa papa sa kata, ay, zeke sa baka sa pa, ay, zeke sa papa sa papa, ay, zeke sa pepe sepe, ay, zeke sa papa sa pa. Kajalo, kajalo, mafuna nesipe, ma basha ya mazekete, zeke sa papa sa kekete.

uyona izimele bathi imediator le izenzi bakhulu soloko yithanda ukusipitela ndikitena out of 10 le game ndixokile nina ndikafiki naku-7 phethe isikima esinzima apha kumekasekhasapha lo mduza ndikutshayela.